0: kabalaka kung napaakan ka o nakamrasan sa Iro o Iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Adunas lay anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center nahimutang sa 2nd floor, Estelita Building, National Highway, Barangay Poblacion 3, Karkar City, ibabaw sa East-West Rural Bank Karkar. Naausab sila sa Talamban, Mandawi ug Konsolasyon. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.
1: John M. on

0: Santa Gold Coffee Mix. Now available in all Mercury Drug Outlets nationwide.
1: Ayaw ka balaka kung napakan ka o nakamrasan sa Iro o Iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Aduna sa anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center nahimutang sa 3rd floor Mondihar Building, Lapu-Lapu City Hall Road at bang sa Hall of Justice Lapu-Lapu. Naausab ang Rabies Buster Animal Bite Center sa Camotes, Bugo, Daan Bantayan ug Bantayan. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.